0: Chayta ricuspas, runakuna, kuñakuskaku.
1: Uy, kuna, kuna mantaña pagmanka, allinta kawsaychis.
0: Chay punchaw manta, pacha runakunaka.
2: Antuka wasitan ruwakushani yanapaway.
3: Pakarin tutarajamusak.
4: Valentín, chakraitan karpamusan yankaita yanapaway.
5: Hakuya yanapamusaiki.

0: Yau, tampa uma pasnya.
1: Imata munanki, hacha wasamakta.
0: Manan, imata pastiruña wipasni.
1: Ama chansa waichu, la pichaki makta.
0: Ama pinakuichu panachay, chansa chayan.